0: Ex-ka.
1: Yawa yanje.
2: Bai tsai ngala dangi tsa ya ha ti e twa ti a tano. Ke we te we, ke ke khobe. Mama shi taba ta go buya go thoro mme ba kham thwara. No te nge mnyama go am te kaya te ma. Go tswa to khaim ke go tswa sa. Khoro ma ama te te go ta go te. E ke nyama go di han ko kara koma. Bua ma ya.

0: Eska. Yawa yanwe.
1: Ya kungkam kwa tagi ngamsi kama kongwi na rilisi sabaw tang kwa rekwa nga wa mki tige ha ngkam kwa nga wa eskola vi lungi sa aga kuhu sa chimba mkwa ra gudwit ngkwa ida kada kwa rekwa nga wa mki ang e tagi tige he ya ngkisung kwa eskola
2: na rilisi sabaw tama kitya eskola ki kratsizi tama kaw 13 coming guest kula 2017 khristi singani kula u
1: tamchi mage ota ki gya skola
2: kuzcha
1: a skola bugu hu
2: ah yisi se tekanga kan kama khatso
1: ki skola kona dicho
2: skola kona
1: taka chichi ge ha diwa wana kansi ha diu gaga wa skola ma ama thwisa mugu diu gaga lungisa
2: ma thwisa
1: taka tuge a diu gaga lungisa skola kachi cha khawa fa skola nge anne Tamika awa faskulam ti matu ofu ti pangim so matu da.
2: Magdala. Meti kamu panga fami skola. Mogga ti pangi kewa. Obi singa.
1: Dor panga. Tegi kanga sa pleti aga kwagi kamisu. Mhe a gyoya. Nti magege twa mung kri kama kwe kwagi ti.
2: Pleti yan yam ka a koga nti kot. Twa chan kali ki pleta nta ngai deweki la escuela de casi que dat uta tu escuela de tiene no hoy tu pay de tiene to ay ay que escuela platam ga y dentne casi que gra hay que ti tiene nga chipangi kan iwa ga e ga panga ka so ho no i de
1: tam chikan ko ma tu ko fer al de wi ni hin hu ga chui ko escuela chikan ko ma tu ko ikai kita o
2: ga ma tu ka tete Tegaya Dewi, Dewi mungkin dah sekolah Dewi khawatir naya kami. Ini Dewi tini awal sekolah, Dewi lungisan, kan Dewi lungisan. Ikan nih sekarang cua, dari kau sekolah kah kaya fahy matrik ikan nih sekarang kah cua pokang kah tuji panggil kah bangga. Nanti sore tegaya nanti kangga pelatih kau cuma.
1: Ya maju, kamu ke analisa sabo hiki awalama. Teman untuk hiki. Kwaim tswa uwa en lakhtang atik din kwa ge kwa ngha uwa dewe kwa mege kumhe heki klikta ya man amate kike tiwi sisi kankam tutuwa gya panga tiga tena te echambu sisi ke si jala hun ya msintike mchimbu ki kamda kwa mge mtene chung angawa kwa mege kumhe e program takwa mwata gingawa mgingawa Bertina Albertu dakla mwata angwa kreta kwa kwa ngha uwa mkika wisi sike he ya ge he tia mwa sung ukwa kwa ke hewa platiki kumigin kumigin igam la chimba ang kwara gudwi tungkweda kada sa mchima gira tuko nga wamke wala siniki chonu ya kumigin mtene chong ang nga wamkamigin kumigin ay programa ngke wala siniki chonu la chimba ang mwara gin nga wa Bertina Albertu tama kango nga wage chimu siniki chonu la sa mchima gira kwa nga wamke wala siniki ta ganini ka mwara gudwi tungkweda kaya ta sa chige agi hatu kwa nga wamke
3: Mekwa Bertina Albertu ta mekra ta grad 5A ta medate desin 16 ke skola ta medkawa 16
1: te gagi da skola mtima ki ota ki da skola mutkinta
3: mba sam de tsor khomi meto ki angami ke skola ti de ki angami ta kanke ota medda skola
1: kae anungwe wa skola mtima kwe ota kwe sanga a skola
3: gesa Lungisa ke gala ke lesi, ke tuci. Kang ke otama kwe saa nga skola taka kekeng ke otsuka me kata mitri.
1: Kaka titi ke a tsinkan si a dui, ofo titi ke si dui he a ama adu daga wa skola. Ama twisa moku ten dui degu a vi lungisa ke ten agang.
3: Ma lungisa ka si dui ko longa me kanya.
1: Ta ang unge a nga sengkwa, tala ke a kwa ke a nga sengkwa. Ke a tuke ka adu uka wa skola ka u lungisa fa skola. Ti pangim so ma tung kya uga wa.
3: Ma tu ka ma u ngami ufu ma sang kame magda wa. Esa tene ngami ke kang magda iska.
1: Tegi ka nga sa kwa kya platform ten aga ga. Ti kremisun mhe ga yu ya kwa. Ti ma ge ke he ka nga sa kwa. Ka ngung kama kwe igiti.
3: Ke ya kwe ti kasa. yatsung kale de mekola ngteni na tsung ya uta plata ngota kle ka basa da kala ya ngke ka basa de seka sa mekle ske kala tawai iteni ida kwati iteni na gule ngwa kle ka tsika ka kala kwasa ya kwa respect ka basa de ike nteni na ngtsha ta kle ka kala yi kala kle ka kwa tsitrole ga o yi on kle kle tskala a ta yi uta plata ngota kle ye tsaka respecte des he bang tsang ke ya desa ba yang kota kala tsing mo ka ta tsaka respecte sa ta ka da ka tena kan kan ma de tsing
4: tena ke ngami de ha
3: tena nga ma de tena ba ka ta de mala da ka ke mala kula tena nga ma de fester tena yo tsam tena tra de ngi tena tsa de yo la tsang ke ya de kala o ta tsing mo ka ta tsaka respecte ka de tena ja de
1: ya tiga nga sing tswa tswa ka ama nde ke ka ba tswa ke he kakati tsangike kakuba tsidzela ntita ngomagike he atukonga wayi he kristani
3: makweke ku respecte des he bang tsapasanga made tsapasanga maba kada kwa sade tongko tsapasanga ade sabaketsi tsapasa thaba sade ngum tsapasa jade tsapasa jaba respecte a tron de respecte aba respecte a soko ngala soko kunga ya tutro kunga soko
1: ya mang amateke chi thang thang la angalige dewe ka khu singa nga hang dewe kwa respect ki kete hun dang ma si ngwa o kwa ya kete ka tali daga kom dege vilinga jila hun gulo si si ka ka tisi jila ma jwa kama kwe a Bertina Alberto ke chimbu ma ya ka kwa chik de a kwa kwa mege mege yi programa nda chimbu yam teni chong ang program ke dang mage bunga wisi si teni ale dewe kuma ge konki radio xkfm ka khisi kan teni ge akalu tom ki chimbu singi chong mugut ale kwa kuma ateni gira sa ko ka ge ha ukham yam ge gire ge khangu nga wa de wi dismi he ge ge ge kwa ge kwa nga wa mge sige hi ka ma sun kwa platform tin a kwa ke respect la kwa kula nga wa de wi ki ke ya de wi ko sun hi ke ya kata wa kata ta ina ha chi ga tu ko a kata u ina ha chi ga tu u ha kata ha wa ya to tu sa kata ta pe respect la kula ya ta ka kon ti ki ke chikrisigan kage he akwang ham ke kwa kwa ke he dewe kam hesin dewe disumi me khwi me ko intina mender yarakh tene kwa wisla kamu ke khali ke dwelim si ka wisisi ka o ta o kwa dewe kvilinga ta ka ngau si tena o ke dewe krisim ga skola he ga tsu he kula tsinwe ke ige he a o hai kwa ke ka tswang ka hun ng krisim yituma khali ai chu wisla ta kwa wisla kamu ke tak na khali ka kitchen ka thisi ge itni chuwa jila yatini achu ta o tak ka kom de chiu si sing kang ka gya platform tena ga chwang mpani ngwa a ka dawa ga ka ta sing hi ka dawa ge nu kham kwa mteni sa gwa thiki ki de we gen tene ge ti ka kwa di ko ga support hi ka nga kang tena o ta de we ag school ta kang ngau siwa ke ke o na sing hi ki ge dawa ga khosul lang ka e chimba e dawa tin asa dawa tin mu a wa school sapoti dawa nu krisi dawa am kala tu a ta ta asin hin ki ka krisi ka se dawa se a sapoti ya he chi dawa kwa tisa a ka dawa after bitter kama kwe ka krisi ki tin gyan ko wa chukuna van a ta dawa ki an nga chi chi he dawa wa skula ya ka an a skula ta chi bi si si ka kang ka sa a ko sin hi ka he chuwa sapoti dawa he ko kwa sang dawa ki ka kan mu chuwa dawa ka dawa ka gyan na dia skula he nga chu chi krisi ki chuwa jalang kang teni kang si dawa asin ke he a nui a kwa tu tiu ka tu kum si dawa ngang ngang si ngung ta kula tu kum si vani dia skula chi ma kha kha o ka dia skula nga chu ya tu kum si lam ya guta o mwa ta ka ngau si tena uwa dewe ki kwa kwa sing nechi ke gya dawa ke a kwa ka a dawa ke khalien te ti ya he dawa ti nga skula o hun dawa ka nga skula nga nga skula hun kulita a tu kum si wa ka ngau si ke

0: Chame siyabe xka fm o chamo ho chame ngate ta khona siyabe iri bori he te komsha bori siyabe iri kwe e tiye de ti tresu kate mona ti mamba ka te kha te te te na am president de masara o ramaphosa ama lo nar ti le khetu ma kwa o karam Oh, makwa koma tiang special on the suk yanay ti ti tiang karatin la kheto twa ti aki endi mi tibi maa jawa e februari karatin maa anjang o national for forums khasak kara jarokom la koti jawa e aki tu kute tim ama aki direktorati na nga special operasi kwen ki jaro kuta kute tim tang ka kwen e amanya mo kuta ko te jawo gwe ka ka we pretoria shu he vi ke ni si ki ku jawo ka ka ka ku he ka ite hi a ki speaker a national verhadering di a ta kono minister a fredi da khang a mi di am no se vi we ma pisa ngang kula si u jawo anja e ke en kara jaro hi we shire ko ji qiyi hi tami temboranga shu he Ahe aki asiwe en ya kutaku ayaku ka gwem siresi khasi jao krank ahe khasi kwaan khuji am nustatina ya kutaku aki ya kanawe an karatim payang he kom nu a kakujita makate shanati anja shanhin kutiko emungwem mutre sika esindu te I kara yiti aminam jaro kutako kwe haa kaisita makham polis komisaris Limpopo ki lieutenant general Jan siya persing te khana anja ankara jawo te nako mungoma te ngi kujitesan veta aman nga te yuni takon akhiste si te drin sa sita ka hutiji khana Limpopo si di komo ki Zimbabwe o kia wakani ayano kungkai kwe am go khana se go ta go tim se pers o ka te ka mi a swa ga mongwe no der ta ga ye te ho tu ji a ki khana nge nge tin ji o go go tim ama a ka te nge he a ja se no mi ye te be khana ja o tsan khoma ja o te ta ta ma ga a ki ye te kiringa o ji ki khana tsan kara ja o te se pers o ka te police ta si ji aji khren si ji ki khana kharo yo police na shiye ko ta ko ste te tlo ma gwem na ko khawo gwe kin tlo ko kin ta ma khren si jo kam a boris khre wen a national institute de hen he ma ku jonga ku he a ka te khana anja si nu a rota virus te ki te jonga tsona a cha te em 5 kurina te choro tim nu Institute yang ngah ka te tsan kara question a jonga yang ngah tra te Pretoria scheme o kwe te maga ata ka kung te kham ro ta virus te ki te jonga a he ta she ta kung ka I klo ko ta ja klen cho ji ka cho tun wetenskap la ke khona institute ding as om professor Anikula Apeich ngo te jonga yang ngah khana mo te kona no tswana nne tsam kuri khona ana a tsewusha onja sino ja ka ditatim ana a ka de tsana kara tsewu murunga ti ya ku tswana a ke sha go tswana kara anja wo ditat ka ditatim kona se ka tsa ja ne o ditat pe a ka de khwena mo go ta go tsewu kana o tswana a na go spatra ka gwini u di ta ntsam siki bori tue kam akhae kam xka fmo takono te stek kumogwem
1: kogomen ngimu wasise wala wa faif munite ki kama siwa ke xki fm yang he ahanam king hum wami fresto mangombum president Cyril Ramaphosa da Leonard Legato ngau je yang he wa special ka fisa vikomatin akangwe ganu yake hana chaloi Legato, Katigli Anunjili Endi Motibin Yat Nusi, Ke Chalinge February, Yaki Nhua, ke ngau yang he wangolung akang hong sipsak au ka ya gingam lehe do ngakang chali yang nuke ngjili da kuke panga ta ya ka kawasiki akam sung uke fesa kagani kuna ke ka directorate ke special ng akafisa ya ge da kuke ting agangam ta chalo nguhanaka ng taitam kaya ng ta apanggam ta hofu ta ta gigin ka he wa pretoria kuna viking ya chang tang u yak gi ta hana ke tisatu ke gi hana ka ke ka ka speaker yang he wa parliament wa chike minister yang he wa tulpa wa no se vive ma pisa nga kula kien le yang he wa thoma ina wa ke mafuki wa ina wa ke malika ka ku chau jawam ya ji thoin gi he agul ka gen la gi ta an nda ki statu ngaleman chwa gi ya ka wisi sik ahi gi a kha da gi ya malite kuke awana o yakuke naya mali khau gan e ta statu ngal ge ta an ngam da ki yi giya ngal ya kam ta ti satu ka ten hui wan ti satu mo ku kham sing ke yi ma hofun kin le ya ati gani ni ka ngi ge ta ni a kham singa ati ki ka yi he ge agul ta ya ngin la mo ku sing ma ine chuke palapalak ta am ta polisa komisare si ke gani ka he walin popo letenan general yan skipper si an de ke yi apanga khama khwe muku ohun lango akunsa chi ge khadin si hun yi ko gul khama ko tsang akulam ya an de ke tama uni at de chi hostis ngui drin sister ka ka dom si ge ta ku ke wana u ke ne popo ya te ke zimbabwe ya gani kunam ku tsang le uam skippers ang deke wolang yengling e ta derta kha tho yang hsku ke sing u ta sku ke ge ka tu chang le u sku ke ngi ya ang deke yi ka bus ge a kham sing u ke chi si si ka ku gi ka u zala ka gur na ba to da ko chang kha ma khu yi de man ng wi si si ngi ta a kham sing u ka ni ne ka he ng yi ma ku u zala chi si si ka in ku li am skippers ang da ke police station ke khren sin aya gani khuna si ge da ngu khama khwe mu police a ye he ko an hoi tri ke khren sin aya gani khuna tani plin na wa yi ko panga khama khwe ek to rasim ngoling ke institute ya ko ge kham sin u thai ka he ku an ko ga hano ka e a ge ta a vigilant ya u ke thai ka ang si ge a kham sin u he ka wa rota virus yi de we yin he yi ka wa kama faifi ka guti ka ngo to awanam NCT dia ang ang da ke ka wi ge a kham sung u da kai ka ng ke gal ka wa portore kuna na da ku ke wana ta da wan ngi ke kya ka guti si gen mai ko ka ta rota virus is kun ni kama ku ka ka wa kai ka ng he ko a ka di we ki gun ge kai ka i ku thlu kama ku em ta yin he wa vitens ka pun ka ng ke jo ga gani kuna ke institute ya professor Nicola Page an da ke kika ng ta dibe yin he ikaw wa dibe ta thoda tu ang o ka wanam ya an da ke kawsi ge a kham sung u dibe ngi thoda ku tale kham khwe ka ba hiya ngona kika ng yin ng akula du ta ka o ta yi a to wa kam pej an da ke bunga plin ga ba yi kun ma kham khwe hin kham sung u yi dibe ka bi thoda sing dibe yin ngo ngi ti ga clinic o sip tali ti ga yim kem gitam kun itura sin ngasi ki wala awa ah dira sam kun nim

0: teu chiri garoji, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kai tam siki, XK FM siki.
1: Chiri gas kit kan kara chiri ko he. Wo tam siki te so ta go ente go go be ha kwen kan kai kam ha ka trima ko hama. O matif kama mama mokua, am tama tin kha ngna musiki. Nga taba gate a ka se go te a swere me go ntse he ya kwen pa ye ta na go na mo te ha o tswana. Nta kha ke ntse ntre.
2: Ke ka e kara nguye te. Go khane ma atate ya mongwe go tlhalo go te go no di ta khwera gara te makwato ti to yoka tingui khane mka ti tsai ka rangui na we ya te wo kuri na go te ta ga ya ga nyam tsana a wo kuri ha bo nwa mtama huti kara mtama huti ke he go mte ma gondo qeta go te tsam ke nyama go tlamata no a go na we te tswan a kaya te tswan a te kaya te Toro matekai, kui matekai, tamang au kui ti, tuai towe, wokuri ama huibe, ataka wokuri nako tuai tokung. Chara mshama, huibe, chara msham, kienheko mtekai ate tuai towe, tuai towe, towa te kharhu owa te. Te hambere kwa hato kwa te ya te kuhu owa te no. Tuai towa tomako kumku kumku na kainku kainku ako te, wokuri ahi, tuai gara tingu ya te kane mnakangesi, ataka to te ku tuai towe no, kai. Honkuiku a huarago, Jana kakung, Kaiko kakung, and can it take over a haraprav and then get ya Anyakotia Arahuangu, Yoto, Tikahore, Buma Moka, Mangu, Kapiri, Jikita, Tikana Kuala Kotia, Quenkatia, Kinina Huano, Nahatu, Kuresha Nahukuri, Hatomo, the Kama Wokuri, I had to Hube, Antakatu, Tomako Koteko Kuntra. To damn Obe, Kundi Daman, O Kaikana, Kail Damakwe Damakung. Charam sam makasan kui mthorom am thorona ko ke hem so mthorom makasan aku ahuwa kwa ko jana na ko kain kwa ko kungwa tswa eto go ko tona ko tikai ka rangu ya tem em me ya go khane mte go re gamashi an e si tuwa go gama abakata e ya kunu an e to kyan ka ra ga go kuri na ko kuno gamte ma gamangu ite a tame ka re kwa ga khane ma di gama te ya abakoma ham abakan e ma tuwa kwa tan go kuri hetsaka kwa ata ga kain kwa go tokong go kisi mi simi mi khama tem tame tem am ham abaka hem e ma yanu twan ka ra ga nceng e to hinya kwa ga ata ga to go ngona kwa go khanya go te go kung tswa e to we di tsang ka rang guito e ka e ka na go di tama ya ta di omga oma ke ma piero ro nki ya ha ti e tu ka te tsang ka ra tang di piero re oma kwa ata ga tu ka ra go tona kung a wa ti khere
1: kha khere kho tsanya tama tlo ke ke tsa go tlo tsana go ihwe mbaro no ata ha tama tlo kha bana kha kwa ra tshom tshom ntsa ni go to tsiri ka khone ke kung tsana ya ta hnye de khano a kung tsana nga tsiri ete tsi nde wa kha te mat
2: an kan tsiri ete na khana ti kaya te khana ti kaya te ma khana tsaka kara kha khana tsiri ete ma a ata tsiri na kwa na kung ti kaya te ana ana khube ta ti kaya te ana a go kuri ana ti kaya te ki kae kara kyae kara ana tswa tsana go tloe go kung a go khuimbe tsi a go khuimbe tsi a go o khube te o damme dampo kae ke kung sha
1: na clowns ke ka tre go ha tso go tsama ndo go ya ga khao nwa a kung tsana ti kaya te tsi
2: a jiki tamati me ko tswae sha we an kung kan a kae kara kae ko kae kara tsaka kara sha o kae ko go kung huti am kae sha o kae te ma kana ta ko te o ka khama go sha o kae te ma tingu ye te khoma ko ata ga pia re tsata makae mata makae ta ko to o to a ti u ko iti kung kara ga a ga to khoma ko tsae kara kung kara ko kung a kae te tswa ka tswa ga tswa ta ko to kae ko kung te ma buka ma ho nga ja ke ma ho ta khoma ko kona kung ke he go ja go ta me ko ja ma go ti tswa to a dame te we o be a ta ti to nga ma te tswa te o tsae kara tingu ye te
1: Okay. Kandanga no khuriwe gata te ya khwa nwa. Na o khuya khakha nwa ntwa yeta tin bunga nwa ntsiki nwa kha khwena kha kwa ta khwena sai sai nwa kha ntsi ro gita.
2: Na ni khwena cha mo te kama nge kha re kha ta be kam ta kwa i ye te te. Kwen khwena kwen kwa na kwen ta kwa na ta tie nga ma ko ti ta go kuri na ko hana te ta ma kwen ta kwa na kwen kwa na ti ya kwa ko na nge ya ta be ta ma ti ya go je ware na ha be ana te ta ma kha ti ya ti nga ma ko na anti nga ma te na kha ta ma ko ma kwa go je khoma ko ha tswa.
1: And get a danger, my poor Machif Kamama Mokua, don't want a platform to Katrima Kohama, Kue and Zija. The tip your surrounding Kaya Dangwe Wuhahe. I was a good to him come down, Kaguka Kue.
2: Tangi, Tangi, Tangara Tikapir, Guya Tachako, Karakoha, who the Ataka Tomako, Karakotonaku, Tangi, Kapiro.
3: I'm going to put that. I'm going to put that.

0: Torom tamaha mam sobo e karahat horo na kotakwa took em ik em hat horo took em hat suwa took em hat ama took em hatia took em hatchere took em taji ate ezika guanam hanauti over a hiri kare ati oevenu maquana siki natati nyakotam konam kit oe oya gurkata matia oe kanyago ti oe tamahan ti dihara oe kai sendim konam a jamahote hito titana kotako titi kotako ting ama kotako ti abase kotako kainja kum nakoti koma asen ti nga mkari tsuehe na kwa ti dikutu ti tsuehe no ti mtsuye kwa kama kwa kutuwa kwa chetsir na kwa tako tchorok emtwa kha dikutu sina kha ii am titi entaya teki ti wawa tek ema tkaima ti ima tkaima am awasye tek ema ti okama tia tawka tek ema am tkaima tia tchoroka tek ema tkaima tia tsuka tek ema tkaima tia chetsir ka tek ema ma e isika kha ik e khe ma okati he ti wan kha ma i ma u he Hati he na tati ante tiki tinta. Ti ngambe ti mtrema na kwa ti dikuto ti mtrema. Ta kwa ti ti mkwa na mka. Ti mwa asana te. Ti harata ata ikara tchoro na kwa. Ata ikara tsiye kwa. Ata ikara ama kwa kwa kwa. Te diyo ka hati ya bekwa hambe. Ta makano teki nereke te beta. Te mwa kwa kwa kuma asana kwa abasi. Uwe enu te hati ata kwa kuma asana. Ta ha ikara kwa siti ya kwa veri.
1: Ekka.

Kanatameka, wewe kasumbikange, kanatameka, wewe kasumbikange, anandemba, wewe kasumbikange, namungore.

Nomenjin wa moso ngase gengam ke muli wala kita kom dikit ni kama 17 menit ke kongke radio XK FM semusing mula kita kom dikit wala ke kam ng ya fit kan ngwa mku program ke ga atam ma ngke chang ng muku ge kwa ngate adan yang ge aju abunga ke uli ngwa mi a elmia ritsli njaka ge afidika kwa ngira sindike ka ngira ke afidika ngwa ngwi je na ge kom ke September ka datum ian September 2020 ni ge kom ka wa lente dag ka anka ge ngam kam hagya sin kwa gam dam gwa sin kha nga ta a kam u ga gi sin nga ta a gu u ka jing dwi ta kam ge ta kom dikim ka afidika ngwa ka anka ka kama ta ka wa afidika sim Majwa kama kwa bunga wasi mwagia kwa gwa mkumagi kwa radio XK FM igita asika mangwa mi a elimia ritzli mga wuli mprogrami mwagia ako misala nga waga nga usi gita ukama mke vilongi sa gani kuna simusi mkukwe ala gawa mkumagi kwa radio XK FM kang nga usi kang he akaluto mke wala si agita uwa chike mchu chunghe ukwa vilongi sa gani kuna Muku kwe ale gaba mkumake kwenye radio XKFM Gam gita kwa sika makae wala si Atike kamchigde gya kama wala ngwe nga chigde Hewa yalf irin awi mprogram yang wada gira kwa ngwa Wale wa yalfu program ngwiti ni gita kalu utwa mki wala si la Nga gya kwa mki yurnal a program Yurnal program atuang ngwa ka krisi ka angkel utam ke wala sin lagi ta utkhamam ke nung dani khona chemusela gita sa khika ehwa yula khik ke gita sa u kam ha gita ni kwa an khamu kwa daga mati ni gita ni kwa affectir u kwa chi khan nung su muguti ni gika ku dhomi angom program atigi kam chi gi ya khamam ko khabshi wala mkhoshi program ya gya kom ke chebunga chu si satung ke ngai ma thisa muku ge ka ku kwa ngai wa khwe te ge chimba ka ge ku kwa akhama chiga agya ngwa tu khama ku ka khwa nga chwa nga ama pani nga ba agini nguli u ka kwa ka kas ka chwa person la ka dul vata wa ka nghe ma thisa muku ge ka sa wala silam muku ku ale gam ko khmam tin a thisa sa ka krisi kangga akalu tuam ke program msang kya chang igita asika mangomi a elimia ritsli nga wuli ateke ko nga sim ko chi gya khama mkhosi wala nana ko chim chu a nga kom program sung nang magi ko gami ke ko o magi ko chi gami ke ko matine atwisa muku ge ka kwe kon ha bunga chimusi mag nga program ke gang geta asa vita de dura chi gresa le program akalu tuam ke ulang musnga ngke ya chong

Ker daren aya muso ege ge amke muli wala komte ke tine kwa 24 minute ke konke radio xk fm mola geta komo tike uli ngire kwe chu agum anwa mko program kangusi kangam kwa asumcha a program ke chang agita ukamke vilungisa gani kuna anje kamge kwa sa kwa wala sisi sigita kwa ngke Toko geta behur ta chi choi e he gaakam afidika muku geka kwe pala pala taka. Tam geta ngayi teke ke prao to meke he gis geta kwa chwa future leaders ingwa chi choi e he guma o yi hikabisi si muku geka kwe teta agang yinko kwe nuli. Kanga geta kom deke chimusi ngkawa chi jelasin muku geka kwe fidika. Awa skola ma. Fidika muku giga nta eke akoku aga chwa chima atu watu muku giga wana akoku aga chwa nga kika tosi nga wala si ngin biplan ka eke ka. Chimu si muku giga kwe sin kham u o sin ngay u avilungisa ka agi ngwa lungisa ngay ke avilungisa ka nga agi ngwa alungisa. A qualifications mana ehe agi ngheke skillsi atene ge angwa utu akwa sa unwa wake ka krisi. Ke chimba hamunga magia ukama muku watu avilungisa muku gega guga kwite agang. Kan kwa sa unga wakika krisi agia ui uka eki khaliente ti aga tisu. Ka kwa sa kama kwe niem u a ye beslet niemang ye gia ukama a kwa kika chwang. Ye hege toda kwe pasi kama kwe a hafer bieter a kwa kika chwang. Muku gega kwe kala. Kagika o a aye na forsun ke timbaka u akali vilungisa muku giga kwite agang gira tota a huati jelasun tisinga titike nana kwa agita nkake ke tisinga titike hungungi kwa asa tisinga kwa ma scholarship tisinga kwa ma beersi tisinga titika hunka ma geta ni hun akwasa nga wakunke hun vilungisa chwang dagama geta ni hun a nabi u a kwa katitike he ama tunke aka u lungisha gani ngui vingahi maka geta agastra a mchi skillsi maka lakamka ageta anweda ha ye kumana kumang oh ya uwa kwa shanga waki akoku akachua ngu degree mso chichite kwa ma vilungisha kawusun geta toda kwa watu ukama kwe kitimba kage kwa kama kama vilungisha kama vikuwa makum wa utu ngachua ngu o mugu gika ngu vikuwa maka laki kachua ngu Mchi wisi sima atwisa muku geka wana katosi timba ehe age kama wa degree. Naka anhe ak age nge tisa at nge tisa angkala. Ofu ake o a aye onder suka muku geka itfen tisa angka ka at e. He aka geke ait figa. He ka gea bieter verstandang uar kualite gani ma agita kwen kumsi ua mchi ma agita ngwatu ka ake at e. Ke akoko aga chwa ng kawa baya khruad beslet niyemang ya ehewa a ayewa munitle kage ng nga ate nga ate atisa kang dun a aye na forsang a aye beslet niyemang agea o wizla nga wake mana ke waka bo wala wisisi koga chang ulu nga nga gensin hi unga wa kawa andak ke avilungisa ke age ng alungisa skola kuna Nga ba eke avilungisa aka astidi opsis gisin tini gigi wa gamsi gisin. Ama nga eke mukugmana skola ka giga ugu avilungisa ka giga tin agang. Hagita nga eke sende gani kuna kulite mama ugi huwa na sende ke akwasami humalungisa. Ngeda sing mskola ya mto giga kwa wana skola septi. Tamazi biersi dani kuna watiki tuwa kwe unkama kwe siyo. Ka hang af apende. Ako mungu mwa skola surho ke ageta wana. Kwa guli kama kwe kama kugiga wana pende singe waka. Ke he ata ake gulo mku giga guli kaa biersi giga lungisa nga ba. Chibi sisi ka hangka antota kwe unkama kwe siyo. Kem gya sin kam unga waka kem vilungi sa gani kuna hiki tiki tiki siki katini ki chwa kwasa ukuwa ngon kem koko nga chwa ngon. Chimbu sila atene a asin u a sterk pendi ka aswak pendi mam chim. Faka kate ma
atota kwe da akama kwea ka uha ka tema kwa lungisa tang ota kwa sanghi ka tema kwa kang kwa ta akanga a aster pende ka aswak pende mam chi ngi at e ngi ang eke bieter van chimba ang agi ang ngi chima agita gahu chima agita kwa gahu ka tema atota kwe da kwe ngi kama kwe ka gita hwada ka tema kwa kang kwa ta akanga a kala kang atwisa muku gika o bieter kiesa kitchen bagawa kali avilungi sagdani kuna halmang geta wana chitwa gita first girl agita wana halmang agwana chitwa nga ehe buku ng kachi kagang lungi sa katanga kagala tota gwe kang kama kuya ya ke teori tamazi chikau uo nga wagdaw kagala kangaya tamazi kau ka nga wagdaw practice tota gwe kama kama kuya Hagi dan hari kami kuat tangga tawa, ufumi kuat galat tawa, ufumi kuat tol kuat first time bukan kasung tamazi ci umami gaw kang makua matota kula kang mister pendi. Hagi dan engkak eh, tadi ke imam ci vilungi sa amsowo, ma ulungi sa o vikua ma amsowo kacici ci kuat te, majalang ngawami. Kang nga ka ageng hi a ster pendi a swak pendi ka kwasa kama ko ada gita o bieter kieses ya u kama a tukung a chuang of bieter bislet ni mang sung ban kang nga ka hi a kang hi ke a totutu gita totutu kwasa a tangga gani kuna ofu gala gani kuna ofu kuwa gani kuna ta mga kwa ta a kanga a tamazi a chiku kwa mga wa go hake anji kam gya sung kwa hike vikuwa ma sung kisi ngaji ka Cikak uka, vilungi sa kausan ki golu ya stela bilang muku ki ka ulungi sa oko ka gumgi sa ko aprenten sep yang. A u alungi sa cisen ka cici ngana kwa manggela ka cici manggela kwa a kawa kwa ngui him gi kwa sis kwa ama cukho ki gu. Ka kau jala manggela sngala a. Fuor ka si du kau kwa gu ka ga u cukho plamba plambing vi kwa ma. A teni geta u alungi sa. Mteni geta sung mgi sen kwa ako. Chimende chusum ka ge ka ngi chige ha muko ukwa vi kwa masinga chichi ke singala age ta tene u alungisa di ama chi twa a e he kwa chi singa chichi ke ka chi kwa qau angi ka chukulu wa ka kam ge ta wona mkhashi ge ta ka ma talent di ka ma skill sang ge gam anga se ka khama ko ngwa funi ufu funi ke ke anga sin da funi ke ke ke ke ti khwang ha go foni ta ang ya go o kwa kang hem foni kwa tsoga hem foni ka tekha go bungi ng ka tekhau ka sin mum jala ka hem ka di ka tekhau ka foni mwa wana mgisin ge gam hale ki platform tena ng ga we foni ke tla ngwang tsoga foni da foni di da tuto ta kwa ma ga we video ma ke tla ngwang tsoga video ang da video di da turu ko kwa ma ga we ka ma radio a ng ka ang tsedike ke bu ng ga ta ma ka ma me ke ma ke o ma mi go kama mi Timso ga tsike ka magita wa lungisa ta kan guma na guma o ka gita magita wa ga ke me aye be se khiti kula ga tene gita nga mkhama guma na guma o agite mi astole wa kan kulu wa tsaka wa tsi tswa kwa tene wa ke kan tsi tswa nga la lwe tse ya tene wa a junwa ya tefe ke tse kon ha junwa te ke ke ntsi ganda ang ke ngum ta sa ta ta ngu a ka ga lo ka ha mkhwa ang ma ka ke a be se khiti ta gita nga mkhama tsi singa tsi kam ge hinku tsu sing hai o Kalau mungkin agitak untuk kami tahu lagi better first time u cik singkat cik cik hingga nak kuat natir agaci. Van kan ngake he aku tu tu gitan he ubu kuning agaci tuang. Ya asing tak kuat sekali ngawat cik singkat cik hingga nak kuat tanggam galak kim jusung. Tatang gua icha gabang o yang he tuang ngem agak kusung gaisung sisem jusung. Tan he tuang kanda gong aga kusung kim ching mchi maski uzila ka gongala yelke plant ka ange hinna onga nai toa ti khoi hi ti ti hi ka nga ka ge kula first tan wa chim so nga chi chi kang kang a twisa guma dong sun na mchi sin ka ang kang ri kang ma nimsu nai toa a tin ka tsa ge mima ka e ma ge hin hi ge ke ma ge lu sa ke magi do khang hi tuang o kwang ana tir ka sma ngai gong mso ke ma sigit ki wizel no mchi kama mso ke ngam mchi ski git ki wizel no ba plant mso ke ngam mchi ski git ki wizel no ka gisa ge tawana ka ba ski wizel ka ki a wana ka gi sing ska wizel ka o ha ngum ka chang
atene chinyui a awana khakula nka a e mi mana emagekwe a knowledge ala ge he anghi chimso nga chichiga hankala chikala ka hun wa avikwama mgeta sintege ke wela wisi sika mgekwa sa vilungisa u lungisa a Hanung mkwa gito ka nke amin atokta ke dripwa skola. Mi pende singita kwa hmm. Ta chike ka ha agita avindi kami. Mgita sang vilungisa kala. Singi sang chikrisa agita alungisa. Fer al mo ehe nga jikam. Krisi ka tokta kwa. Mbatu kama kwe. Chi singa nana kwa bisa khiti nga chim sovan. Mwa kama teke bisa khiti chi. Kan tokwa kwa techa kong blusung ke ka. Okwa tisa gan kem kwe tisa gim chi. Mchibisisi maa tuisa mku gika wanaka tosi. Chimba ehe age unka maa abisa khiti degree. Tiafi ye ten akuliti teni gita kwa hana training sun. Mso ha chichi hang ofu sita teni kwa hana training mso ha chichi wa bisa khiti anga chuko kwa. Kwe age wang watu wa skill si a chuko kwa. A ehe khavala kwa vilungi saka un. Hunka ngumana guman o kan kwa saa. Ya abisa khita gi hwang watu shita ti atini gita wa kokolo muku gi kawana nuwe de skill sa e he akala tu yang guma gi ka ku tanga ba gi tige he anwa be plan ka akoku a kama abisa khita ng hanwa be plan ka akoku e mazi akwa akula don he na gnisin ka te ma ang husi wa shita hm training sala yang gita kwasa kama ku u a kam gite kon ku tige ke muku gi ka Fitika kala ka dun a aye na forsang. Ti krisya gita kwa sa kama kwe u a. Ke gam gesim. Krisika kwa te gafoni to kate. Kwa gawa ka downloadi. Gawa susu midega gawa. Mchi ka downloadi ga. A ti ti a foni la. Yen atene gita a wuzila. Ti sa ki akwa data ki gawa. Ti sika ti sila ka gawa ta dun ondersuk. Dani ka te mampasi ma u. U wana u lungisa. Vilungisa msoba ka ti tika e. He gumana guman o. Mang watu aviko ma mshwa kati tika e akagika wana watu singa tika kang he aku urvir kam e wan kalian tete krisi ge for all ge uka kumeke mhe iti ni mwa mesin kumhe kang kang kalian tete krisi ge tamuku ge kaku wizila ke kalakam kang akwasa ngam kika krisi ge ukwasa kamaku ngawa age akukung agachwang wa Kalau kau masih kau masih awal sih, cuma sih gira anggawa program ke gang mua gira safita, dan juga cik gira sahke program akala utuam ke wala, musnah ke ya cuang.

magi tan amari gay kangwa chigi higuma na guma ko a tekna a kakwa sa unga wage ka krisi ka kiluto wa ake akoko nga chwang kakita uwa fidika kala mugugi ka dun a aye na forsang mugugi ka aitfen u chigi he avilungi sa mugugi ka kwiti kandang akwa sa kama kwe u a chimba agi uke lungi sa igigi gu kanu nui e achate kunga wa askola raporti he ang batunga waka givi kwa ma chikrisi kagi akwasa uwa aki chimusela ki chwangu ka mtene ki kwa nga kweke mtene gita skills isa na gita talendesu ya ehe mtangunga wuzela ki chukho tamazi gani gisinga gika singangwa mkika kewa aster pende mukuge kagwe chu hi wa ke bieter agirang hi aster pende mam chita aswak pende mam chi kam hore ki kon ha khoi ta khoi fur bel tan ki kya ang hle mang ma chi khwa he bugung tani khona kan khmai nga a ta ma chi gi ku kwa mang wa go a thoda kwa khuti khama khwe ti singa ti chi ga kang kang atini gi ta sun manila m so chi ti ti khwa mang hwa wi jela nga ba kai he agi heng hi hi chi ba kha wang batu nga waka kika guka kanwa kaki kuwa. Ka hanguma na juma o a uwa. A mshia. Kama a uwa abiesa kaiti ta a kuma na kuma kwa agita tina angkwi a ayestula. Yehe kama wa ka hankulu kao ka ngom kao ka kudubi ka kung kwa ofu ke kanka kao. A wachi kwesi kwa at etia ka anchi kulu kwa. Kasi dubi ka chi kawswe. Uko kam gikwa sing kwa kubungi nung. Kama nga ati fika ya kutetinu ta siwa ngum kwa tawa kwa. Kama fuwa na timu ta siwa ngum kwa tawa kwa. Kama wa avasmasini ki kai ta kutetinu ta siwa ngum tawa kwa. Di kama kia zalela ki kai. Ta kutetinu ta siwa ngum. Mchung hale kangita gya chit kwa gisingi ehe untalende singa chichang hang. Hinga wikwa kulu nga wakasin ki gaw. Tamazi agita ngite kagita gya tamazi akotu ngum haya bunga. En plus fan wala wisi si chugu gumi uwa kubungi katinu uka. Kikuwa nga atini kakutu. Chung halika ang atini huwa kuya besa kiti msi watichi haang. Sinungwa tumtum tega ki kang van che mge kholi kikuwa nga mhinga. Mge tang haya kweke nga kanda wala tang huwa kawa kega sing si makotit niki ngum jala kang kang. Hechi kwa ang kawin nga ngum ka icha haya kwe icha tuma kwe nga nga nga mdambo ya agi kholi nga wa. Mchwat mtum kulakang mchwat mtum mmakasang kang mchwana siendeke kumana kuma o a ayestola ma ho okwa nga waka gising kang dewede si me me krisi ka kaw ka ngkwa a gengi kem gikwa sang kama kam ngofu ngay aga chong batu uka gaya mchukwa wako bungi ki harsalon ka u sisi u geng kuma ngay krisi dine gita gya chong halika ng yekwa geng kuma ngay. Chiga la tene gita wa abiesa kaiti ofu dewe ngame kukwa ngaw huma ngay. Kak dewe ngame kwa tu ngaw ngay. Kwa tu ngaw huma ngay. Chukwa wako bungi ka seita u ngaw ka seita u trim ka seo ni o huma. Chung hale gya. Chikwa yin tene kwa o huma ngay. Igi sen kwa ngaw stay lang. Igi sen kwa gay stay lang. Ngay. Tachi senga chichike ka agen. Hike ka gya unha. Kawa chike guman guman o agya wa abiesa kaiti. Ha agen nga ma. Chisinga chisinga geng hi aster pendi mam chita aswak pendi mam chita ka te maka agangamak aka hi angumboka kanwa chike kumana kumako aga agita wa avikwama ke he akwasa nga waga koko aga chwa ngung wa kakurumasika mko mwasa wala si siyamu siyam gira gami angawa mko program ki gang mwagira sa fita tadura chik gira sa kwe program tini akalutu amke wala msungha nke ya chwa ngung.

Jolo wa musu nga msi gengam ke muli tangkom ke supam ke munita a egunsa unkama ulunin kwachi gem hewa yalf irin ewi. Wala chi gigi angam awa yalfu program unitina akala utom ke wala sila yalfir wala gita kom kim gita kama program ke kawisim ma amarike ka krisi kam gigi nga gisam chak a chumu singi chang gigi tiki saka ngosi gigi ke ukamam ke vilungi sa gani kuna kiki mge chu asing ni ukuwa nga waka gika ma skills ya ehe agi hi dika ma talenda agi gika ku chu wujila nga wa vilungi sa gani kuna mti ma gumana guman ko kagita kwa sa nga wake akoko higa akwa gika chwa nga waka hi mge ki sa wala si chibu si mkwara gira guman nga wa mprogram ki dang kawala chi ga kam hege a uwa yaof iri program tani geta kala utom ke wala sin lagi chwang malaya bunga kem tan jiwan album kumagi kongke radio XK FM muku chigde giga sa kulima program ngin hwa chigde ge ta a kala utom hong.

The one wa muso nga ngsi ginga ngi muli wala gita komti ke yal fit 12 minute ke konke radio xka fm ko mula gya kom ke chimsi wala gi khamem gi ga wa ko program ni gya kom ke journal a program ka khisi ka nga nga a samta ma samta a program ga chong a gita u khamam ke chimaga gi u akhali ngudani khona ke gika sigi kwa chwa hipertensi ka kugem ginga nga wa ka wa yula kikin kawa uakbluti mgita sante kike chanwa uakbluti mgita nyinga batimba ehe yula gitwa kwe kama kwe u angungu chitwa krisi gita kwa awana kwe msu wanka ngtamazi mchua gika kwa ngayi kuliti maga gita kam kam o mchima gita uta nukaya ayula taka gita kwe kwenka ngvan kwa lima Kikang kaga gya fitikang waka kuwa giga kai ina ka semtua mahun. Taka muku giga gya angung ka ama gitikin hika dia ama kuing hika hi masa akuing watu kaga kecho. Kawa chike tini kwa chwa chwa gat echi eren stak. Hasun tit problema sing gisung ke ngana kwa kak kahi cheng kahi. Hike stroke kahim suwa sing gisung. O chikin hunchi gya uhe akang. Taka muku giga Ngoka gika ngia ka kika gita gya angung kang wakamuku gika ngbatu kacho. Wachika gya kwasa tamaki ua. Ka first time u ka numbrusun. O kuwa kang him gikwa agya kliniki. Ka gya hospitali he si gikwa agwa wakunung ke ti fuku fuku. Mgita kwa sun. Ka si gikwa ngke normal. Aka gaga chiche si gya wang ke chi fuku fuku. Apen nga wageng hiki kung ngko ng numbro ng kang gawa kula. Kang isi kang panding nga wakage ko hao nortin tuwinda ka chik ng kang giku uha. Tak takha. Tama si chimba ng he ka isi kang nortin tuwinda aga gawa ka kakang. Hako nortin dihar tagdani kuna. Kala geng hiki ayula gita kai kamakwe. Mtene gita sinteke kika ng sitene gita kwa chunga ka ke silent killer van kawa kemso ka eti tro krisi gi gi kwa wona ka ka ga ge fitika nga wa ka tuwa ka ge ka khang he ka varskiving taken seeing of ka symptom ka ka khang ha ki ayula gi ta khe tama jing hale mang agita kwa full ke yirendar agita kwa fulla pain ke he hale mang akunda hanga ta pani nga ka ko ka isang sikwa ha khoji fuku fuku ka isang nortin 20 ka tik ka tak tak Muku giga chit di kama kliniki ka sige he a o wagi kachi fuku fuku ka ng. Honurti tuenda te kong kong to ko honurti tak tak ta tak tak ha chit ka ng te kong to ko honurti tuenda. Kala ka hang agita kati giki kula hing ha. Kama muku giga kama kliniki kuna ng ha sige ta sung wa kakunda sung. Ofun halema ng atena chit kwa ehe chugan kuna. Kang kwa kurkurti anin nga kibiga ng kuni kuni a. Ta ufu acu akan ada kalau mungkin kakak tak ma acu angin kak ngaku dia tak ma kakak gum. Kakak aku alika gim cima kering haji ke ehe a umi kita mungkin kakak mitu angin ngaku oh ngaku kang ngaku kami ngin ah angin ngaku ada ngaku aku nengin asih ngaku lata ngaku tu green part acu ngaku ufu ngaku tu pen pelak acu ngaku acim bola tak ngaku yula kering la angku ngum ah. Tama ko giga tuang o kang watu tacho kat echi ernesta ka kasuntet problema ki later ka atwa giga tuang lang termain aga riksi gira tuta at echi a ke chi krisi kat echi yula giga ma ge gya ang he akwe giga watu taga ke cho kang ko nga amuku giga akahim chankahim ang hula ke stroke kamang katina o ta am aga aka totu tu geka kwa kwa o akwasi kha geta kwa uha ka dwo kachusin hisia ka ngbutu ka ntima again kwa un tiplela u riksha wa sorho ke akuba thoga kwa mkhama khwe chin wichi gui u fine gengya angung ka wachi khwa a e ha thin thwa kwin a khama khwe aku u fine khama khwe hin kata ma tiplela u khavakh thin a hige hige a hm tisinga tisinga kwa
qhalin kutsnga atini tiprila uyi o ngqhaqiki yi ramanqa gira chiga chibitali doko sintini chigigita a na ake nyum ke prinqa age uga wuzila ke hitin akwasa unga wake a yula qhika ngigi higi wa angungu mgite sing tege katini gite kwa ukham chige hagi kwa yoya ukuma alif style kobi sisi kagi kwa u wa angungu hege chige he akwa wa angungu chise nga chige ngana kwa mso ke agi kwa katini gita kwa kama hege ama chitwa ngkwa ngu di ama kwa bevirtu ama kwa kwa mafisisa activity ma gita gya angungu hege chine ke agi kwa mke waka sonte fisisa activity ge hege wa angungu ak khore tene ga felher level ke atipulela u riksha eng o nga amku ge ka ka ayula khai khika ng tamaji atena nwida kha behandelang ke chimba ng he kama ge ge wa angung van khika amku ge ka ku ge wa angung tena te tsa ge khim so sing ge sing ga yula khai awana ge te kwa sing ta dukha khikha ge ta wana suka khai taka eti khashontit problema singesin tamuko hawa ang eke failakha kang qa uka fitigan nga wati wisisika e ha kwa uwa angung ang qa ang ngicin nga kwa gui hige khalishu tsnga kwa cham gike nga kwa risk factor hm tina gita ukhama chi khisi kramang katini gita kwa khama a family khaski dinisim kachi chi kang he a kaya sin akemay ngalmang gita ko ikahin a tahika ang katin wati ka achwa chwa kwang kwang kwang kabing nga ba a ukwa kika timba ehe a kabakang kong ang a u kwa kama u kama 55 a kaw latin u a wati kwa e a ehe tini kwa a ching kama kwe ufung kama kwe a wa uar ka vah a ting twa kwe nga kama kwe a twa da kwa kama kwe mtwi gwiti ya toko mkama kwe khanu khu fisisa activity te kula angung ufu aktoka ufini atoka ting kama kwe guga he wala na wala ukoka mge nga ukoka fiti kanga waki ngi a ta sa atika ngisa a ufu aku a ta mtoka tupen pelang a guma o kama grandpa ito guma ngu wizila u mso hunka titika hunka kehe akakto ti gige ka kwa khama duku ka si sing ang ngang ka nga kuma akin ka di mau chung o gum o na akin ki pening nga ba o gum he o kwa ka mka o kwa nga akatang da stula ka gig apin pila ka ti gige ka gum ang nga akatang da stula ka gig agrin pa ti gige gum ngum sing ka ti ti nga kwa vansi gite kwa ngum nga ka ki duile msi katina gita ngum a u a riksa e he ngum kaya ayula he kulaka ang kwa kwa he akhi yula khikhi ka ta ko ehe ka khawa wa ka ka dukha kha gege tuwa angung hala ter fan di titi nga ka nga ta gita kha kha ka kha u ka e ko ehe hala mang ka afiti ka ngaba ani aka ng ta ta ta age sin ka khoma khobe ka ka ngwe fiti ka ngaba ni a ta ta ta ka khwa ka o ta ang ngi ta ju chu ang ngi ka di agita sungwe he khalmang agani gisung khwa ngwa tsho ang ngwa kur kur ta ngwa tsho ang chi megete o ata ang ngwa tsho o maga ge kwa ya khavon lek agita sung te ge aka tokwa tkhwa ka tsa ba ga o maga ang ang aka tang ngwa ka nda kur kur ti ga ngwa a o ka e kwa ngwa shwa ka khama khwe o ang ngwa tenini khamang iwa skile kita ga ma akum dia a ha ngwa wa ka ng ang wa ang ng ka ngwa ngwa re tsaite ni u a ra ka ga ga ni khuna ka ka khama ga ang he a si chi ge ha kwa si ang bi u kwa ng le mang ka gito ta ga kwa alar ng le mang ka gito ta ko tu tu ge kwa kwa ng le mang ka gito kwa ta kwa sa ka dobo ka ge ha kwa ri yu la kai ka gita gya ang ng ta kwa chimbu se e si gi kwa ng gi timba e ama ake nga ke kan nga sin hi wasim tu mas nga laki ang ng wang wa tu shibitali ko e dogo sin de khala ka ge dogo sin si gen sin nga ake kan kwa so nga a
ngita se de ke ke ka wa ila khe ka thota kwa affectir u khama khwe chi khwa khisim ka kwa khama ama chi godi chi de tamaji kunung mukuge ka kutoto ka kul u thawa chi jelasun fara ga chi ki awa chi de he chimba e he ama kha kwa dawa ke agu ha se ke a yula thota kwa khik khama khwe ka wati jelasun ngwa tu muku gi ga ngwa tu khwasa ko ehe a chok o sun kana tam na tam si ting ti de gi ku ha ke check up sun ayula monitor cha ayula ngwa gu o kwa hi ti si gi chu a khwasa o kwa ngwa gi ka van ga thoda ko khama ko u riksi ya gya complications ke abu kanga gita kwa wa mtiki ki kawachi ki gita kwa kama kwa usho ki chimba ka chikuwa khali mkhason titi gani kuna mginku sing hii ka tema jila nga mnungu gani kuna mka tema peri nga mgingu ka wa mnungu gani kuna wa kakulukumasi kamku mwa saa wala sing chimbu sing mha gumi anga wa program ki gani gita asa fita tadura chigigira sa kwa program kalutuwa mki mwala msunga mki ya chwa ngu.

Azange wa moso nga ngse genga mke mmuli. Wala kwam teke ya ufikta wa 34 minute ke konke Radio XKFM. Chimusi, mula gita kwam ke mchu angwa yurnal program kakwesi. Kantini kiki nga ki nga kong wa mke wala singki kichwa nga mke kukin aligwa mkuma ke konke Radio XKFM. Ama temge twisa mukugiga sa kangosi kangigi ukama ke kika ngiwa yula kiki ngita ngiti ke kwa yula kiki gita kwa akundi sa kongo chimba ehe yula mage kwe kama kwe u anyong kachu sa ngisi ya kama kakagia fitika kakua giga ngoka kanya kansi gita kwa chunga kake silent killer tsaala kongkaw tamgita sinte ke kika kika kontini trokwe na kama kuvan chima kagia fitiga katini wachige he akuma kuma kagang u angung katini u aka wake first skillende khasontet problema sing ke chimba angkawa kama kama agani kunam di kama wa achingani kunam katawa kama kuwa problema ke later ke akwa ke ka tshwang ta moku ke ka kwe tshoseng hi uka ka ngwa tu ka ka ke khwasa ke for di titi chimba e ha duha ke a kuma sing hi uka wa tsikete ni ge he a khwasa khama ke wa ke akwa ke ka tshwang ke chimba e ka u akhali a kha son di titi gani khona wa kang hem ge ke sa ko bunga anje kam cho agmin angwa program ge sun te ke ke chimbusing ngim gesim ge ekhama mkongu ya ngiwa September awam chige sasa ang matu chu khong o kwa sasa ngo chim ge ngi kwa ke skwa afitika ngawa kete ing ngu kankosi kete afitika moku ge kang hui ngu ke duma vun staka kama datum 2 September ing wachi lima ge tawang hui wiki donor dah datum 3 ke September tau DBW si chuang ma Freda kage datum firi September wa cha em he sasa ang hutu chu kong u kwa ngu ke ngula he wa September awa wa kang he ge gem ki kong he ma atwi sa bunga muku ke chu kong hei wa nana kwa chim chu ag ang wa kong ko program ngi si matin ki kwa chi gami ki wali matin atwi sa muku ge kokwe hana wa bunga ke chimbu msang ke chuang ngu chimusi ma gmin ang wa program ge ta sa fita ta dura chi gira sa kwe program akulutom ke mulang msang ke ya chuang ngu

alesgie wa moso ngase ngamke mmuli wala qomteke yal fikwa 56 minute ke konke radio xkfm chimbi wala gita qomke katansh bam iminite ngaxome ochigigi kwixhama mula nqinqwa chigde hewa 12 irinqiwi kawala chigigi angam a wa 12 qomteke chimbu sinilam chigigi rekhama program yanke aqhwisi Wuli hewa 12 irin ewi nakam chigigi kwa sa 12 irin ngum program ngi tini kita kala utam ke ko ole lam ko khoshi program ya ge kom ke chi bunga chi sa tung king hei chi musila muku ko ale gaba kuma ke kon ke radio xfm tini atwisa muku ge kasaga ke ola ngum singha ngi achwang chi musi amade ke bunga mo hege ko ke ale gum ko kuma ke twisa mo ko ge ga sa ka khisi ke nga ka wa mge chimusi mge ta agmi anga program ge ta sa fita te wala chi ga kham na gam chi gege ko sa atwa dolfir chi gege ra sa ko he program ne ma chi ge he a tala utwa mo

Bulawa in XKFM yang he ahana mungkin wami fresh magombo. Parlemen ding a yi afdelang he kuat khamsung u veta kesing hei daki kula kawisi si ka he ge presiden Salwa Ramaphosa kawisi ka ge tu kama ka kam ge khateya ngawa yang he wa committee sikin hamis khamsung ji ge mo kuno to wa ge to gi ka ama Ramaphosa de vigin ngwa ka kam to gi ka ku ama ge ka he sikin hana advocate Thandazani Madunsela ni yang den akai wa khatia ong ke gui ka kuti sa ya ta lecha ya kin ya ta ki ka wachi ke he ya khre khama khu ya ka wa ngna gi kang ya gi ya kham sung gi ya twa nga chalu president ya ang de ke modun sela 2020 da kha ya ke wa chi thoy yang he ku ke panga veta ai viko ma komisi iske o khaya ta tani ki hana akang ui ka iko ge jela khama khu ke na ke wa pala pala ya wa ki anc ai vilong sang lupu ta parliament din ai veta gani khona ki mana hana o Michael Prince ang dagi guchi ke e anachteng wisi se ge ke hana ta kulachi ke he ge he kula kha ta ki ya ko chu sa sing vi ko ma kang ngon hale ka bona ka khula sim ta Jacob Zuma ya stakteng khotam ni ge dat in am ni rang ke gang hm kasti kun la ko hana si si campaign pe yi o hm ge queen of anko was like anka veta da tisaduka ng hekikama zuma inwa ki kakak au ki presidente tabumbe ki chikwa ki mangwasa ki kampepe ki chalui ng hewan kakak anka wi ki fesa ka he kuki gaya yi kuki kamsung u chibisisi ka ngotua u da si o kakakanin yi geta ngda ki kampepe ta tochi tugi ka todok apanga kawi ge akham sung uk a vi ko mak ang yak ye ku ge panga hi ke wa fi excuse vi fi ka ai amnesty committee etene ke wa director ng tang ke statut lo mo su besak am kang u yana ka o ke starting igne kunam za nele man yi ang de ki yi tenin la ke vetan ai vi koma komisi tigit ahanam ya ananda ki kampempe kawisi sik a hia gi a o to ku jela khama khu ta kawachi ki sit ko ni sing ka to hana kastikom ta afrika ya gani khuna kawisi ki a kham sing u ke bholam hu hana ke ufin gani khuna picho mosimane ka kang sikya hana ki chalo ying he ya gwe wa ufe ni hana kao jhe ki bafana bafana ka waka ihe veke dri ya ganke kong sit afrika ngay bhola far ina khang mule ng ka itfrindu kumitie yang hong hana chalo ying yi kong amam mo si mane kachitli ango jhili yi khobaru sit yang mo si chalo ying ya ki ka ihe fifa ngay mule ngay ng kopo gundra kwe bhola yes ki ngwa amerika kagin kong kwaiya sit afrika ispani yake tusa moku ohun chike kukale ke kulsa kawasiki akhamsung sit afrika ya chilika yake tusa lenya yi ta musimane kai khawa ngatsa gi kai hi yakhani dibi ke wana chalu moku chibinga mandala ispani ka hi wabafana bafana ki ufin ka gani khunam ya tani bafana bafana kong ki watu zin tini ate chiki tu zin tolofu ufini ya kuwe gika hana yim safa ta mosi mane ike jakama kwe nga gika ng sit afrika o ike ukaya gika ihe sit afrika toki tu sa
kong hung tuizin tualfu Afrika ya ngole hung kopo gwendera kwe ito tisa kong muku ongdung hung ta musimane ya viko meki kakani ta kaninika ng bafana bafana kana titu gita palapala kaa yi ke ngang hi titu gakonu sa tuizin siwin tunak ke Afrika ya ngole hung gwendera kwe muku singi te mawa gwenya ke klasi ke ngulia ya ngam ekorosin tau aga konda kawasi ke akhamsung u ke khuli ga anjik bigya ko thama ko chikhaisi ke himalaya ya gani khuna ta ke gmatong desin dem ta kanini ka ng stani gita ak to kali ge tulu ka khamsung u ka wisi se tan hui wa fir desin de ji thwa ye stani ge kotro ke takya khwem ta chibisi ka ng Gia Sit Africa, Chitwan Isizi, Honor Chitwa Yekanika Yikotisa, Tayakwang Yigiam, Ta Kwasa Vikwama, Kakriakwe Kong Sesnorti, Yi Hikotisa, Gaiga Ua Gani Gim, Ketoner Lang Yigia, Tennessee, Antudivi, Imanang Wishi Moku O Hungry, Kamsung Usimanichu, Apanga Mokusung Usu Uyim, Kwasa Vikum Panga Kong Nepal, kanineka ng ta chabu ng ta ao u ke ganin yin ko is to tu sam ko ong khamang de hani kwa sam ta tong yal of decision ga chi khwa ke ganika ng ski tu sam ko ong ma ta kra kha in wa ki o wi ka khwi ka few hm tani ganin jing si git of jala kem ki dam kun ikro sing ma si ge wala au ha Dwi masam kung hum ki kwe dam, takai kram gita kang angawag danang kiam kung hum ying hewa morsan e wim.

0: we enjoy now for sure. And yet, the one of the technical engineers in the Cup and the South Africa, she comes up in the Defense Cup. And the third question, Jim, Tommy Tumman, to be a family Tommy to be a little bit of a year, it's a good way.
1: Tin mo nito kito nga yun yung XPF yung kapontan ko tayo wala dito yung asang kundin yung mursani mursani kahit ang ka yung jaya kini yung kini water sa kating yung mursani ako sa mundo mursani yung kito tapi yung kang am kang he wa Stephen Jun kong Daju which ke yi hewa manat ako kung kung sin po ka kawal sa kaisipin sa mga katusin yung mga kisipin sekarang aku sokong aku dan bagi kita sah kunci dan aku jika hana aku macam kapi yang hewan meta dan cincin kaya jika kita ada ayat tu yang hewan Facebook dan hewan Instagram ke padrin sigi hana ya ike ba ke kun ka mun ke kun sa ke nisa ke a ga ga mistri ke wa in si ke vikta ke vik a ko ni ke wa ta na cham ka ni di ta

Ona retensiveng o heta gono nyaga FM ka maqeska temono teke twe xama kota kwa 26 minutes jingi e gwa na tere ina artikula be ka punda xa ntsone sa ke den sta ga ntso xa we ku ntswa sa nete date me aka di ke in September 2020 ga nencete mo lente da ga tate qiye di xa hene xa o yo kara tsone sa ke e no tetwa kwa tao jama sate o khose te kya ba di xa sekene te ana gwa di ama kwe tau kwa na Oscar Kambinda mtae kwe di akae kwe asia kwe tau temu akheri ya te kamzika te kusina kwe tau ya kwe na rado skite tuwa kwe te utae kwa kujite wota zika na nge te akati in September 2020 onyo karam kwa unisa kia hii denista kwe temu na kasuwe siya kwe tau chuchu si kwa ha aba siya kwe tau karo kwa nge na te kia kamzika sure kame kwe uka kwe nge kune je temu wa te kamzika jika kwa na sure jiki kantia khujiteno hi senta hi demono SNG data hi menier lente no meyefro lente ta koroi ta khono lente luo puta ke te khoi atano to kombru kuma tukanda ma to kunwa te kwe tao e kham ke tshono ama to xa e ku tshwata a tsheka khujite hi time ka khono te tsa nqa ma tsita ncima lesier la kalenda diventer is verbei wat nodig die velde vir my en vir jou temo aji te akate ka in September te se go tao ka roga tante ya go tao a ga ncimgwe ma soto ncweta different 20 September soto e akwara jiti do at September ka ncone sa ke go jete ke khate ne yam ka vye ke temo no e yi ka vye ke khata na se go tao sebe se ke gerinta yen ke yama go tao changwe no sebe ke siete no yi jia teka tatine platform tene cha munu ya mte ya taka mene ngute heta kwako kwa na ete munu yi kan kweune sa kansi na tahane kan onyokara kweune sa chekan hiti yote huwako tite ya mako tau khawana ha kaye aji ti amati kamsika ti wo hajini ti wani soka ti miyago ti onyokara kweune sa kia inka unkuse rado iti uka wanana kwe tau ya kanyo he ti tuwa kwe tau tonde jamata ti to kuku sena nxiqwe dikyabade no toti qade ne dikyabade ne ti amade twen karagantsa ikaro go to tshaka we sendra di Reinhard Kulabeka punda jawe ku tshwata ti tamane te ana gwa Oscar Kambinda mtlae kwe di a tlae kwe gerina gono a te khusina kwe tao ya te no te o tlae kuje rado soji te gwe e kwe tao ku tshwako a jiti amade tsamusika ti wo kujite te kwe tao xa e ku tshwako.

a programa ya thoi ka khama khoi ke kong a he a tsoke singa atene ne wona programa ke SABC Plus app o a ga ma kwa tsho ke www.sabcplus.com ta ye anket inja mo ke kong ko ika anke wa SABC vilungisa kausing SABC vilungisa nqanga a nqanga a tshwa Adam wa Atlantic South Africa. Si Choi wa Mike Osingwe tsakanyo SABC ebilungisa. Angu khama tsamke ngai kang hea kundisa to the season 20 ya. Ale kwa mai ewa SABC ya khama singa sa aka wisisi ke kang anga ka tsike tsike a o khama ngai ka tsani a seho ngoke a ku. Muku o mu abunga u a tsho. Angai wa Adam ta a wisela ka. Bala o a tsike ngai ka hu a tsi. Ta ye ke tsinta muke ku ku ka ntio SABC ebilungisa. Sa kausin ko kanwa ICT 3A1 Mike Osin SABC ay bilungisa ma a

0: kama demono taking place ka se firi ire kama pa exka FM siki non bambara kung tamski tetara do kete ten kwena yoka te ubore kisarati yafta kapunda kete te yali er a dao a tahono jao a mo komanda ko anwort kapuki fufi makatong a kete kwahanu khabana kha ongwe kwa khaseko korona go ita kwa di speaker ata mukunda su o mutetu ngaki nguta khe kwa ti nuren klasen a akinge ti ngweski a yali er a landbo ta kono omgeving sake landelike ontwikkeling no grond hervorming ta ake aratieka makatong muito kwanu yulimki Yali erkleye a arati a krati tame a krakumieti si nurtapusim premirima zamani Seoul ama jawo akan yetita departamente dieta am akto krati ama Seoul nito kakuji ham aniki ndwere kwati ANC di sekretari si a mkunda iki ha a desi mtranka a katukwano makatong sidi kaka a amutetu ndaye moko atanu chaka karakluwe ku jawoko kumusata departamente bosbo fesere takon omkhiva nkwe ya moko atakuji a moko kate ngesi teiku chaka kaigu nga osi ate kuhuji kwa kwa snatiki bontebok si o national park ki kaka swelling down ki Veska pesuka no khana mot kwa no 12.3 million kasiye guta parka an isam kara khuj akije khroti breda refir ta tite mkhoma me kurisiki am di turu okasa tswe di kamska tu di khana anta oki hisana dinu kwen to okunga oji kwen darano sino te kungaji ta khono daw akakunye tamakhano jakhroti ta Seisi di saleji takono kwen kambe wakungaji no dri daoji kwen te kuchawa kikungo te kuhuje muka kujita akamsiki tamaha ti kuchaka karangamite. Zambia sim presidente ma hakande hichilima ama lusaka ki tam katermeni khame a ngakuru kuita Tia Afrika kaka kai ang ngako kwe si kaayeta. Ketere ko ake haa kwe ang oposisi partei si ki Brian Mondibile. Ngie tivye kisiki ama khoi ko kiawiti ama ewiti si ama sowetita. Ngo ki manda ko haan kwen a. Tamakano mikuru kusukungo tihe kawkotin kwen a. Aka tukwano antia ngabe kuji teko hisanati. A kurukusu kamsi 13 agosti siki Zambia ngqesika tsonisa ga moiko ha nguhe jawo qaeta China no America ta kwana angu siki tsousa khom o khuji ti kwana ska yo ka ga ne musa ha itsile mana nga go kwe angu yeta ta ko khana a tema kwe a kharona ta nga go kwe atama siye ko te otang boris ukhere o he akhana ukraine katina aka tkhwano 12 kwe an oda resland di kawota tsamzika tseu doropa kiev he ta khono anka okinwe tu okinwe nga oji aji a ballistic missile ka siye be kwen oda na aki kiev ki kwe aka tisi ukraine su o ana stumera di dawo ajawo ko te kunkwena amisile ya kereting kamska nkaitam kwe muite kwanu koma kam sika hisanati aki nkaka faifu esaisi kawo kwa gwana mkwe kuha reslandi homol te ya katia kawo te an kiev sidi bergamester an vitali klachuko an katu kwa khanu Mte hisana ti khuji a te kutha kai ti nata a omol te ji kwen anoko ti nguta kwe a ya kai kamako kawo te yo. Ata te ubore te khirika ngono khawana te bore te kusanyan 5 ire kamo te unyambore khumudamska XKFMK.
1: Onin mazali to mahongo tagang mi ang hiwa 4 irwi ki XKFM ta 4 ki kwa 5 minute. Pilumilo ki ka ili irahin ku ki sun ta polo nga hiki open baravi kwa maha ki nuwert ka bugani kuna fufe makatong haji kwa ikang hi kei ngama hiki gondra kwe ki posim yang ha uwa speaker jake awam ya gigi kong hagi hanta sigi diwi tagi hanggola ha gwe speaker yang ha uwa provincial ki ka vitriver ki kawam ya jumla yang hiwa norin tlasen ki hanko ya tua yang hi nga oyang gigi kong gwe eli irahin kalan bo ki kawa omkhiyevang saka hingwa ki kang ha uwa buto gani kuna ki tiya hum gusum hegi kagi kagung diwi kahana kak ohum kwe kagi kama sungking nga ya ki vi kwa makang ki ka chuan makatong yuli ya ki dia vi kwa makang ka eli er ki ka ga ta ya ge ka dia ya vi kwa mam ya ki ok ite ki primera ang hanur kaf ki ka zamani sol aha ting nga gang ha o department di tiang ki ka ge ka ga chu ka nga o ta ki gi ta ok ka ang khawe ka ang hi sungking nga ki ti sa sol ya kuwa ki kamakam. Ayin siya ki sekretaris yang ya provinsi ki wa desi nangga. Giyaw ko ito ki makatong ahati kaya. He vetri vergani kuna tiwi si siya ki impaling ngok ang mutuwa ka yang atwi sa udzala ka. Departamente giwa sa o tiya dung hingwa ki lugalo. Kanina ka ang higi at kamsang kawatiya nga si giyaw udzala o ki Bontebok National Park gani kuna. Kesulitan dalam kang oleh kevis kapu kang hitu 12.3 million rani kita mahli kaya keluar. Barang kita utama kiki kang ha wa breeder refer gani kuna kima kya mai kau kang kita cang kita dam ya he kita kang kita hana hula he du kang kita gya he kita kha he kang kita oh la kya lugalong kaisi kang ha wa selai hang he sangkwa ogda og kita cikal gaya uyu utsa picnic ki ka lugalo hum hingo ki koen ti kha kwa akon mana kwa ta polo hum ti khisi ka ngi ki o sale hing kya sezi ki kam ki ka lugalo he ti ki kwa ngi ti kha ge kwa anawa ka ngawa ki ka kutekto kane ne ka se khandi du te ki ngi ki ka si ko tsala u kam Zambia ki president ang hiwa haka hindi hichilima lusaka gani kuna tuwi determine sa kandi diw tagi ngunga ki atsalo ta Afrika ki ka ngaw hongki ngahamay ki kaman nguling ki katiyati ang gigya gawit kang ki katsoa ngaw mukunam ta ngawa ang hiwa uwa opozisi ki ka ngaw katka ki ka wabren mandubile sumana oin ku ikonski gwa takit ina wakandiya ki ka hiwa uang kalas ki kisilaya ki lula ki ka tu o kang ama khu gi la ang ko again kalang e ngo gi chimbu gi kang hi wa chi ge gi kundi sa thoma chi gi hangula ki dhartin ki akhesti sim zambia ki ching ngo thula ki gi sang a wa gi ang hale ki ka ho ngo le ka hasina he ngo gi fi is am ki kang ha wa i ti ka su kwa agwa ka dang ki gan khuna khu e ya thi sa wona ka hi awuzala kulen tsi si ka on hi tsili ma hi gi gi ya ki ka yin si khlin di diwi ki hangola ya ki chalui ng ha gya nga he ngoge chik khayu un he wola nga in e sun ki kwa o he igde ke gya kala kwa ng he chui si sika ngi ki kundi sa e fasim Ukraina ng akagani kuna chik kwa tu alfu ye gya ku etiki mono ki sula ki ka hi reslan wafsa ta ng ha ki yef ki ka wahi ngwa ki lugalo gen kang he gen kami kuli khlin di ku ki ching hang kwa kwa hinka yasu kwa ching haswim tikwa ki siwa yi nghe kiev gani kuna yi ki kula kia Ukraina ki ka titwai nghe kuki panga gui titwai kwa agoni hi ngwa ki ngay gi kwa akham yi nghe tau ki ngawkansi ki kiti ha ki lugalo kwa yin kwa tum panga kwa nghe kau ki ngawa tiwi sisi kan kwa kumanu gani kuna ka ki kundisa taka uwa tam afefi ka chong ki reslan ki ka ha o ti ha ki ki kumisala ki ngam ki ka gam ki yef ki berger mestra ang hiwa vitali klikcho aha gyan ngati ki ngna ka ha o ti je ka khlen di ya kun di sa ti kupilo ngi ya tha ki ka ha o ti ye si gi kwa o zala ka ti ha ka ngi lu galo ma gi ti ngta tan ka hi gya kola ki wufsta ta ka trisi ngong kan tota ku ki khali o tiki ngasi wala o of if irum tindi da sam ngi ki x ka fm

Onong ma zali da mahonga tangang mi ng hiwa fa ifirui ki exka FM. Hangula kumi sing ay hangi ako di kito ki tong a kang ya wa a insi ki I kam tsega sigi ngto at I freda ka kami ngati de ki I kandidati kano hu ki I ge ka hana taka ngatam hang his ki hanam a insi ay hun na kam papilo ngi ge ko ka kwa I ge ang de ki I ngwa da ki technique ge ka la ki ufi ka ki mako hostel sala ang hipali ngo sigi kauzala o ka ang hi o hi I ngwa hi gonda ka ang hi a ua kung ka ipali ka gohana ka e ka ante na pali ngo si onsa hi ngwa ki kumising ki gani kona ka isang amana sula kwa ka ta ufi ka I hong gyan ngang ta ki stel sala ka stel sala ang si tutu hi gigi kamsang o anji ka ang hi sing ki hana wala kya ang hipalin mo si si manisulakan eh hin mo gi politika parte hingi ho kawin mo gi sige hanatam hin mo gi ona fantlige kandidati hmm ay in siye tunak inon tunak ka kika tam yang hi sige ngtu ka yi yi gala magtuwa gi kama ka hingi o hi yi kandidati hmm ki dri en niyan ta ka kika municipaliteti ki ya gala o hi gigya hangula kika tsoan Hangula ko misi gya ho koe te ke kang hi a oa registrasi ke ka tia ho ke politika parte hong wisi se a tia kang kanene ka ang sa khandi diwi he ke ngay ka. Parlamente ke of settings committee gya ho koe te ke yi kang ha oa ho mansula si ke sumano a tia ho kanu hi kya pili melo ke ka wiki kandidati ho hi ngay ke kang hi a oa jik kwen pali ngay si gyo go chungi gyo go okri diwi sa a khandi diwi ta gya khamsan uyi ngay ke ko jhe ka ang hi singi ki hana vi kwa mako e ki ng kai ki wana kwa ka komite e hi ngay si ki o hui pangi vi kwa ma mkusa president Cyril Ramaphosa ma sa tui sa ngong ngay chaling hiang la ki ka wiki kang hi a oa jika ki kondisa ki pala pala ki ka tsa ka yin ki ki lisi ko ka hong ka igi ngahi kwa ka ha igi ako ati ki kumiti ng sige hanavi kwa ma mungkusun presidente ki kang hi a oa advokat Tandazani Madon Selam ingo ye tia ka ng hi ki kundisa ta sige ang ngante ki sige kamsa ka takula ti ka ng hi ki gi u ka ng hi mwa hi tuwa kito manan kwa ka ng hi Ramaphosa gikin kwa ka Parlamente gani kuna kiti kwa yi ngigi kwa asang lisi ko tiyang hii kwa kangu ngoti kwa ki mtima hudigili o. Ay hangigi okrita ki parlamente giga ti kwa. Pali ngoyi o hosang yi gani kuna ngka ngi yi ng duki mandrak o o ngak o tataya ngi ya wa ti kwa yi ngi sigia chung ki di okrita ki tika hii hagia okrita ngi saam. Shina gani kuna I ministra hi kwa asa mkalunga ngage katia gike ok e tagi DNS ke ti kwen ke longi sam cha ga khamsong o luga lo khang hi la ki kawa ki Nepal gani kuna ta kwa o kwa ung hi ka kha o ha ng cha gi ka kwa ka ung hi singya kwa o cha ga inti khadze akwa sang ngawi em tau ki ka konda ki Himalaya ki ka gani kuna halimang ka sigi ko ti ki ka tau kha tau desi ni ka kwa ola ng hi desi ni ki ka ti kwa gi hu to sang ka ni ki ka wana ki kholi ka ngi vun sta kha gan gani kula ka ki ka wa china ki I tuwe de kwa ka ki ka ng a wa tia ka ng sigi ya kwa sa ngwa si ki Nepal gani kuna ko yin kai kam ka ng sing ki kwa u ngwa ka ki bar kum ti wisi si ka ng ka chong ng tia ka ng hi gana kam pali ngwa ti kwa u zala u ngana kwa ka yin ta na uwa tia ka ng hi si kwa a u zala ki ti ka yi si kwa a ghan ngwa ng ka ka haku hau ka gi ka kwa ng tia ka ng hi a uwa DNS ki ka tu ti hun ka yin pali ngwa si ka u zala u sung u tia ka yin pali ngwa sung u zala ngwa ka hiki du hiki luka luka ong hi ti kwa agi ya kang hipali nga waka waka ta om. Ifasim. Pilumelo ki ka brete ministra ang ki kawa ki irstama ki ang hukde avi kwa magwe parlamende ki ka ti kwa ya gi ki okui tagi kwa mhaya ti kwa hi kwa panga kwe. Ya gi okui tagi hatu ho ya mana wisi si ya wakang ha wa tia ka ng hi ya gi aga chwa ngang ki mkalunga ng ha tia ka ng hi ha kwa panga
Tayati kaya ngi kau yal fagacha ngai kya parlamendi vi kwa makao ki hangula ki gani kuna ki holbon ingo ki sen paran kras gani kuna ka ngang tegin halimang ngi ka hangula ka ngi ka ngi atu sa kundi sa khalindi parlamendi ji kwa tse pari ngos ng hangula stama yuni ya kya plumilu ministra ngi ki gaya ya vi kwa ma ta indi bernam ahum kya ji kaya ngi ki kwa ya o khal ngi ki hangi gaya vi kwa ma Tegin ngasi wala wa wa sis irum tindi da samnami ya kwe damwi ki ekska FM.

0: Hulva Fifi, ki siva minute ki XKFM to mula ki kam yam ki te gung mi ang ya bor kubi to bung ya kwan ki kumisa lagi ay kumai ang ati wala ang matu tam ku ay to si kai ang hi asi gung mi gung mi ang hi bor kubi amisa lita mahongo iki yafta kapunda ming hi bor kubi ay hantay kum ka ingwe tam ku ay social media matkapi ngi ameta ya of e teki ching hamak ai gi ta angong ngawi ki kang hi akwa tia kai gi ko awzala o manak ko facebook ki instagram ki tia ngi hang kang hi gi ngawi ko ka kang amakhi ka ngi ki kondisam kamachun abdana sa hugugat inawakan dia kang ki wa stephen jewel Govindraju atia kang hikang himana kongyang kwaka singki wana ka to see ki special ki ka pisa ini tiki laya nai ki ngwa ngo so chi kong tam nam ki fasi gan khuna masa minister ang hiko se komunikasi gan khuna gi digital technology so li malati gan ngde gi rehiran kan ini kang ye apang ka khama khui mukus kang hi a want ka e tui e kawachi kwa age ka kwa khali khama khu ka ki kakhlindi su u ki kawasi ge al nungawi u ngulin ga ti khisi a uzala u digital ki ka no sialam ni ngule o lugal hum khisi ka ona tia ka nghe a wati tsala hum ta ka he ola o sis irma sam mi ya khwedam win
1: para ho u itse ka radu to ata ke ke din khwena de mo te tsa ne tama se fa i foko tin ka me te ya ka radu le ska e fo se ki ne te o program de a kwa ke he tsa mo u itse de de ke ke ke o i kuta ke ko ya o ri kuske te ka kwa te tsa mo de a ka go go se program po ri ko ka i tsa de ko ko ka go kwena di after ka punda ta go ntse a kwa de se ta go ta Ngwe ska te te ko ke ke go bori di ko go kwa go tikwazi ukugcina akhe kuma kwe origin kuzi ikhazela namka kwa dekomte shwele mate si social media maskape ye meta takusa anaponya ahe khasu ukuthi hayi ngibe ngibe tje aka buteko facebook ani tapo instagram mutakite aneki kana achinza ati kuzi a mutetu kasi ku drop ai kuoki honte tsam kra komo go a ka de si mo tim go ma Stephen Jewel Govindraju ama go ana go ikwa swete kwa ni tse u di tsaka go a yiti di go we o go sinya mo go iti kwa na a tsam ka special owner so yene di go na de go mo boronga a se sa yi mo mo business e go a honte se re go di tsaka go a ka de si minister a komunikasi ta mo digital technology di a soli malati gam ane tsa a ka di si ni manda a te kuna tse ka tsone sa ga a khom kra tsa go ti ta mo mate se nen e ka m kuna se go ka he tsa mo go go ina ana go e ile ta di mo kwa go se mo se ke mo go isa ntsa di he se an ka o ka te go mo ka e ka kwa na he go ji go a tsho a le tsa tsinja tsinja sana go a sombere go di mo go ji te ta e go ji kwa go di kgwe go ta se se ri tse go kgweta go

tsame temono te ki tsese ka to nse sire ka mo xka fm siki no te u buri a tsisa ra di after kapunda ferkiseng is komisi khona a ka te kwano gana tshunya tive ga bana ga tsam a dako a nc e kwen ki dango a gana khara tive a tsame khiri o ka khwe gana a krateng kwa ga nge tive ke so freda ga susiki aki atsam sika ngo kang kara go etin khwena o tswendi ngo khaeta dita a nca u ka tsese ka gana o thami ke gana a go rutin sike a kara tsi aki gana o tin go wa tshodi mboronga a o fie kana o a go wa tshoki tsai no garakasan o ka oski no akwana ya gana kung sa mboronga o tsi ka gana o tswendi gana ka kata tetinji ngo hisana tibeta no a go di a gana komisi se tswa se teko ka e kwa go gana go di a kha go ta o fie kana gana o anija a ka tesi gana o stel se he ke he tsam ska ja o tino a ke ding e di a go sta makheka go di gana se go khara ino ke he politike party he ta go no on afangle ke an queen kuroi gunta din tamaga a go a a ta a nc na gana o a tbedi selen e nan tonda ga ska a ta ga e di kha hin jingye khu ngye khu no khana o khwena o tswendi khan qo qo hina a drien nien ta kha ko municipality jike te ko gara kara hita ko ro ko kun ka te ko mise a ka te kwa khano a nge te ko ana o gara ka he ke he political party ji o e khana nyam nyam ko te ko mu ka guta parliament se o offsettings committee na a ka te kwa khano nge ntwesi o nge vyeke se o ngo khiri o tsuki gana ya mako ga bana ga tswendi an queen go qoqo ka hina ngo musupie kete ma te kunka go tikuna a nge kwa tswendi ango ga ka hina o ji gana te go ngo go hinzi gana mogwe committee e a ta go tini tseka mu si president Masero Ramaphosa nao am a tego igure mboronga ane giamsiki nge palapala suki tsaas na mboronga si ukho ikita ngesi mutetu a kwena swete kwa anu kumetie nge ngo kumo gwe nata president ma ham ane a khumwe a krati advokat tandizana mandil sela tako miete se kama kama tewe akwe akwe kite takwa na ake sika kwa gukamji tara mapoza kama aniki akara hii parlamente siki ti mutetu mutetu giamo kwe akwe ngama kwen kwe na kana anija akara ti kwa no parlamente kiti nkwe na ngekeji amu tako ngo odi musupi aketere mago kwe ana giyako mungo ngo ngakota tsaina si de ministry account a moji se ta jawo qaya a kara hota khwagano a ke dna se a tsauni sa qasna go en khwena kharo igwe nge tsauni sa khana te di ani giam naples simka dino an khwena ngo si e go temota tsam ka di ng a a no khau ka go jita kharo na go iti aka o diko tama Himalaya takiteng ka oskin tseka se ngie kwa decent ka susana kwata aki moite kwa no decent kwena gwana mkha cha jere ting eti ngimsa makwana ku tekona ti ta ku kwena tsunwa ti mangye ti vunstar ski tsaina aka ti kwa no tsam kara kha khabana khana khau ka go ji a kharona di naple ka a go di ngeng eska nya mo go taske pa ka kung de ta a ke ha ha kana karate singo sung karango khao san ka go di a ke ha kwa no miti fry kwa di tano te kung de go di ama ke ta go no khao ka go di khwena a diko a dna cg ngo te ko tuchi ka ko mo go di ta go no sa a ta go no khao ka go di so bo ta ma ga kana kharona kwa tita Boris Ukhiri o he, kaite tim Brits na eerste minister ma Kirsta Mer,
gamtwa he a parlamente se ke gamtete he a akara kwati gama akati kwano gama atakwati no ga manusi yo ka ga teko qhakwe ngoke hisana tegoji ango gama teko muta gama yalfu kurisa se parlamente ke teko jawota a nkuru kwini tsai konga ojiki hil holborn ki tahono sen pancras ki aki a kai te kwa hanu hisan ta te pa ta khoe sung kuru kwengo nga khoe tino kwa di parlamente ki te kwe a ngo kurita sta mir kham ane a yunim ki irte minister kai kham me a kwara ti tin kham a kwa kara nga khoe ti ndi barman a akai siki ata te ya ya te bore a ya tsomon u ikwe no khawana te bore u khuma na sibe ire kamno xka fm ki tek tek tekwe.

0: eta te kom titino dieta khobi ke khobena go ka imja kongwa teno tenga no a sa si khobo khoboite khobo khobo kwa se go ta o tsana gwata khobo khobo ma mmgom dwa khobo khobo mancikite du khobo khobo mancikite kwa khobo khobo mancikite qara khobo khobo mancikite ta go poto ma dieta tan ta tan khakwate acha kom titino pere kere kota dihana a eta cui tieta ya mi kara kota te koma hita ma te kwere hima nde ta a eta si aka a sa wende ta diha kwa si danko am susena tana kota susena kere kota tieta hiye tem acha mono cha mga ma te si na ta hi di kiaba na hi di tamakuwa mana kana kwa gama cha kara kota kwa kukabereha na ta diha na ta kuna te ko ta ka ya ja te wokuri na ko kunkara tare kare ta ngo ati ti ta ma gama cha ti a khere ti qam qam ku kara ko ta ko misi e qam yo te mu no karereta o ka uire ko ta ko nimbo ma te ana kwa ga te ga u bre ga an ka te si anja ata te wokuri na ko te hin ka ji atenga ka anja ata te qama hin ka ji atenga ka nako te muna o ma sa si ga te ga tsi di tsotsi ya te go ta o e ja te ko hita ka kwa ranki ti ya ba te kwa no ncinxe si ka ncitsam di o tsa ke te ke ya shuri na tsam di ke te tsetse sa nyenge te o ga tshiri ka tsan tswaqwa a te mo tinta ko na wokuri na go te te tsama eng ka ji di ga na swere ko wokuri na go ka e ja ko nte bori jara ma te ana kwa ga go je te tla tla ko ma te tse ma go ta ncim o i ma te go ta te ncinxe tswa te ha tswa e kya tswa tako tao te siya ko tako tuki kheho ko tao misi. Kam kuri tete tama ata kia nyata ma. Ena ngin ae te mo 2016 tuenda ngaji hinsa nanta je tun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ako je te ko tao te klamata je. Kan tse usa kia nyako te ko tao te klamata. Ngin ae siya ko tao te kia here here na huata. Ngin ae ngoe kwa kwa yata makano here here. Ngoe kwa kwa yata makano here here. Nanti ki siya ko tao te kana huata marate urube. Te u anja te kwara ko klamahike ate kwenita.
1: Dr. Oswen Kugla, no ama, Aroje, I an intimidation faith taxica, no Aroje, Karateco, Suo, Tin di Hatua. Quedam Gajawa could turn a train and a caramana could go mark, or crossing, tell them a quick damn hair, call your veda, Kumakako veta. no jite atas mati siya kona maybe ya kara kusona regiria kia wako jemen ka no teki tama ya kabeje karati ka xka fm plat na getina kwa msa kango teo akam kure yu kitriji kitriji te kwa mako tamakano hiti yo teda mwe kato te tedi kama kwa wako te aka kama uje kere kaka ya tika je na uje haka ya takono te kawana kitriji ay haji ya te kwa mako nji yu kitriji akam te kwa makwenta jawa kaya kwa andara tamsi kutaya spatra siya kwa kumpe kere getin anga akwa siya makunda ziki te na akaka ya kwako nito te ibra kaka kame
2: Ti darana kungye Dr. Oswen Kula ta akti him kwedam takti him kuam aikaifa tinti aki darana ko sietin khaya ti tuji tawatin ki sticky mati ku karma ko karate tinu ti yako ti katina tati haroku tinu ti ai tin kha ka ti dure kara kha dure kawe a dure kara khita tiu asiwo ti khana no khana ti kwa ko ya khoi ki kai go Hanas komnu, hana kirikag. Tama awaha tekta kwanenu siteti te dihati te na tete ikagurita. Am internet gikano hata kumka tima aja huwo orita. Tirete huwo orita. Ham dom tama agitin ha hana ngahun tritai.
1: Nakama kamska kuresa no kare kamatin.
2: Ama kuresa no kano kwaka eyo inta tisuas komatimar kwaka jemen jative aye hana majatin rita. Hana awe tatis fermati.
1: Tante
3: Ambarang, vengo von Andara.